0: no quiero la
1: gente. Ay,
0: haram siya ni kitu-kitu.
1: Ah, panatik.
0: Haram siya ipungan siya.
1: Panatik na mali kalawihan.
0: Singah man tatagunian niya. Walang dia palang tam-tama.
2: Hingga.
0: Satu juan pikir nangtang si Bima jeng si Arjuna.
1: Hingga.
0: Ajak kamu lah kidul.
1: Hingga.
0: Kula. Hingga.

0: rawa badak si sapayun dia cing areng kene
1: tetep jauh
0: sareng apana yogi cebi
1: apana yogi.